ekuta meba ewie me kasa kire wo tie arita meba mi kuta me du anam me represa ni ahunam nyuma pia da siti meba meba sansa why are wo boa meba why are wo boa sa me bra da soa why are wo boa sa oni be pam akodite ti adu mi never such a wagging. Na subabia wobu bia. Jabu tu. Mame matra wakoma. Mame ne ire wakoma nimo. Esan sama pain. Ma hini na pain. Ma tianyumi. Ma wane nye no monsa. Ne mom ti adumi. Ma wakoma mubu. Na sesun suma tadia. Na weni ahunya kesia. Hunya wenya dingina. Tie osori anyuma etse sai.

kaya kandi pemu mo propoa na kan wai na sene me anasa ye kandi pemu aretofoa na kan wai kura le bedi me chi na so sadne ye rati

0: o sa fo besna e ko bi bra ba po e ye bre ni e pe hu me bi o fo ma bra ba ko e pe ti ti be bre o bi nya bo bi e fi be bi ara e wa den na mo su ka sa tia ni ma u ti be ka bi ti e wa den ma e ye bre ni
1: mi nya e no kwe na so die mi ni ni sa o di fu bi a ni wa ka ye nya ko pa isa se wana wa so wa ne so abre na wo ko mu bu no Womra or no radin chain. I've been a radin one, you

Bible chapter wa kachira falasi kwani sa. Asori dan we mi di daku be funa mi de nan sa atani. Wa kachira ne sa uni mfie de dua. Ye di asi asori dan. Na wo free sa adan ne si wono. Ana wo ka ho asa. Na wo pasu wa chira sa enipa ye ni kedua ne asori dan. No wa kan ni wu a wa di ni nipa dia be wu. Dako. I want to know that I'm sorry.

0: Osafo Bisma. E ko bi bra mama puo ayiye brebu. E pe hu ba bi mo fo ma bra mama ko. E pe ti ti be bre. O bi nya wo kuye en fi be bi era. Awurade na mo so ka sa tia ni ma. Ti be ka bi ti awurade ma ayiye brebu.
1: Mi nya aye no kwe. Na so dia mi ni ni sa odi fu bia ni wa ka ye na ko pa. Bisa se wana wa so wa ne so abre na wo ko mo bu no. One more or no, I didn't tell you. I've been a rather one, you

toy na wonyina asia fa na impoframu bumbi a etisam frama a emuya din a refresh ruba na ebese efie a watimu no ma na tachirama a wapapa mu a etisa oja yiyi chira wo na ebese si wo watimu.

0: Jesus.
1: Ah,
0: Obiara ni wa o ti so. Obiara ni wa o ti so yan yan ku pon ta.